0: ligi aisho mali yungu pia bo pia kato wana linyi kanyona irodolu ajua kindime isho losiligi ele ringa tinimi ya ringa na aketi nito kitungumoni mikutumoki ya rasa ore esia yoshina sita na akadi matejo kagiro shi strain oleng amu keyo ulongana kumoki retoro nema idim kage getie weji na kidime yoko tenarumele ori kale na ruk north na yola jogaror barnoti na isume na rasi yola ngoni shage no beta rolo show na kia kuna ya gaidi ma atasa sapukin ora na ruk na jie nduwa rake jiro rele nga itesera mwuro nkolona buho na kidi mashile wayu kage kilo ruk nkolona bae gaja
1: ako
0: teneme teneme ore dien nduwa rana nanu wata meye nanu nanu egira anyana toki tiatua na ina batu pugo amude na kesi ya ngole na ji atana ya kadi marana pro marila yake na akanap amu atara ya sina nwase na ron marila kako ule itankara ki anaduone yata olola na ina paa puku na ingwe ntoki na ji convert zone peye alanya malikyo losho ule Narok North magira anoshi asisi ya yoruba barabarani ngerusha iso mita neme din lazima kiba na jinsi ya yongera ke aspe jigira reto losho ore Narok North keyeu orbarabara ore ele barabara na ninyosho yoma rabaki sipitali nimikiara na barabarani na yaku ore nye sipitali kwanza mebaya ore siyangai na ore Narok North ore yata siya yangi suma ikumo ngerangina isumate kake meeta ereto tu Mera ngera na isumate na ishitua degrees ngera na ishitua diploma ngera na ishitua masters Mera eretoto natumito tangara ki ure enaki suma na noti to egera shukuna duwa ardasini ayang nebu ya pik lengkut nemeretisho na inatokita na ure anaduwa kisuma niyata nintoki ashuka ayang airaji yake nimigira aretie kuhon nimigira aretie olo sholi no yungu mungishu na itumi yake na ake yunu ure anatoki nikincha angkaya imu la duwa tunga nale kitaretu wa shuala iso utuwa nishukokinu olo sholi na areta ura pana nuala shumpela isuma na atiaga tushukokinu yu olo sholi nyi taretu ure die nane nketa napata nabona ishoki ure lenti mama na ipoto na ajokisho mo tana polosho
1: ulenti mama
0: ulenti mama 2015
1: ni mwanga pa ila rasat
0: ya muyola ajore baiteru na nuwa ranyisho yu ure baiteru wa ranyisho yu na yaka ipoto apolta sare nkange nye ure nkolona bo na ipoto na ishonge kitikita mumiete na ajoki shoma tana parmasai na maiyo la bana na kirodha juu kani yijiro ni rogisi ya ipotel tasati na kiyo lololo tasati yate tena kaa agira ni ningsa hii ni juu kwenye chomenta na bana yuniyo la kaputa amu kepiongo ore ni nyana na maiyo la bana juu yijiro kepiongo lololo tasati la etu aliki apa elong juu kiti yaga ba yuko lenti mama ambonge na yuniyo la kaputa amu kepiongo na kiloto ana polosho ni yangu ore ina na kadol sininyo ltonga nito kinatia atua ate nkera ino kira itubulu mede ningo bimi yolo wa joka nyana pita na kera idola ke yolo wa mokurai ni yolo wa sidai ni yolo wa rono nejietu ninyo maisha ate narishata mero ltonga le medulia nito kinana pita anyongu lipa agira asku naba anaseta areti yolo sholo rumasai ata magul ata maate nito kisapo tengara ika ato ltau na ate nito kinatipika nga ya atua nanu wena kipoto tunagira ngai ayimoto ngana kuhopasha peito dolu ya nadubai na yu kiti mba kumokna ati Narok North na ninche na ajia hii na nuna lotuas aruliki ajume ya red barabarani kegira altinka ya uno na yu kipo sate uno altinka altinka ongari
1: nebu
0: eteleja kiyoku tarishata nado akishuri ya kwa tarishata siyasa kwa tarishata siyasa keponu wake ltungana nejoki yiok kalotu aitaas entai kalotu aitaas entai kake ore pebaiki erishata naa

0: Wannan ka ganya
1: bidaren ce masa durmuran gaba da magoji Emmanuel Oleki sai
0: ta ne bana no pike ile Leon ke esa ita gwane
1: ke magiye siyasa olo shole Kenya
2: ni shedar garma sai
0: yes
2: ni gara mai da lewo kuma ji yola riko ni gara la raja ni gara suku ni
0: gara osho ga gara ambe ni be raja
1: imagine en ka ganya
3: bere magiye en ka ganya
4: maya yan fm
2: kese bakato ko linyo nganna olo show ne so laki tiatu en kakenya mayen poki olonge juma tatu meraba ke juma sar monare meto show so ngone kakenya kiara ambassador dr joshua ole kaputa
0: de mase na sido nyamu iwe la kaputa li mwancha managro shega ngoru yancha ma
2: kaita kaina
0: me gure rasa ye boru isnan
2: kain kailo
0: no mayel ne kinjo sa mai de kelya musimamo de ni radio ananga sabal ma ju resia
2: nisio kitanga sabal ya
0: boru ora be yalla ba liare ora lo gandi boge ngoro esia me shia pero de dio ngobisi e ne sergali
2: ore ni ngomin dumu angara na kate mushara
0: agara
2: me singo nanji
0: no en jamu shia kero ni rodum ka ngore na monno ren chama en na rivela ka buta ju na ga miti kele tiket
2: ne di ne ndo naji nek
0: ni jero ri komiti
2: Aya, tosho kiyo kena simu, safari kwa Airtel
0: Enka kanyama INFM
2: Ba INFM, hello
5: Jamal Supa
2: Ibu wale nga nga kanya
5: Kwa kwa tafani
0: Azanga mwe, ngilolo kino kabisa
5: Ewa, yara ya kaputa
2: Azanga mwe
5: Azanga mwe, yara ya kaputa
0: Ehe
5: Azanga mwe, yara ya kaputa Azanga mwe, yara ya kaputa
0: Ehe
5: Hai digo ke jemi ndo ringa solo de na ore sita kolala ngal dre ngor glori kan. Mm. Pagi ta jikura bulo ko goyo. Mhm. Ne lebu ade ko logo en toro nabbo dilo yi ngor ma sa in de ne min ti ya ga nda nya ge ni ti ani ni ke lebu ni ni ni tu ma ma sa li ni mu su di de ne lo du nya ya ko logo gen.
0: Mhm.
5: Ni gen na ngari na mu na re aba na ra se tolori ka le na ro ta u na mu se to sa de la ngani o sombo di ti sa bu ni yo lo wa ka jo de ngura yi ko su no ri le na di ni na ni ti
0: Ndiyo.
5: Ah, dingo da gin mesen ko bang, ne gin to ya sharanya mi bural bu kai ne gal lag lalo ngana u suru ne to itu ke tin kop ne kre ta kio kan ta ni lo ja ke di peme ni tulun ka ma yu tol ma fike ko bang ngode ni ne te yi e ke ya ba ne kira de ke na ba sta ki e ke lo ni to ampa to ne re gi dingo to ngana bur gi ti ne ga nyote ki ya ba sara re sta de yi e ke wa ma re na ko na ko na ni lo ja ni lo ja le ja ke de yi ko am te di ti yo bu ra ya ngor ma ta ya la ko de to li ya re ne gi ma na ka puta Anya sawa ni gro miri gitu molori kan le ento ge le apal le narok saun na ne ne gitu to ti ge ajeke le gitu ni ta sapok na le narok no da mo ta mana den kale gine la pal le ento gi la pal le saun wat wa na li to sapok ni ne le
0: shole
2: ngi dege na yegi jinai
0: philip
2: o philip a shole ngi philip jangara ka maswali nata
0: en ka ga nyama yi en fm
2: wey
6: wolen
2: ibo lengen en ka ga nya
6: anela
0: wey
6: Ole.
0: Ibo ole ngole suyantet.
6: Yes, mheshimiwa Kaputa.
7: Yes, sir.
6: Ole.
7: Sole, my brother.
6: Kinatota suyantet. Lengme umuruwa na jene kirguria.
0: Mm-hmm.
6: Ayel, le angkaraba ola ranya niyotaye kata.
0: Mm-hmm.
6: Yangkara na yegu na umuruwa kirguria. Nakira kana na ipongkasa.
0: Mm-hmm.
6: Maning rana indua. Kena agra era amu... Ore, ara na yendo kinaro ni wana yo lena ibusa Eja homo irere angara na ire nasi ya yavesi jia Eno la iriko nyamo Ere jenga jenga yo kuna che ire no che nini Wara wazi iri wapa kulo shena wapu no wa kenya Na lungana wapas baina wala Kaya du na ire nikirbo lungani na Kibala kajo kala kaira biragi Kaya wari jebo no Agrangko lengi aku Araba ni niwe azilera na ara ingorote na ara na nasirinde na ara na araba ya yo corruption baka ni ara lungani liyo lore Zo kito ya utamaka wala sini irura ara na ara aji laka lungani odubu Ninyo ya anyar mushara sabu kalanga la doro ngayla ninyo usirisho Na teni ngorote na ara ara azikaro nasirinde na araba Kaya ni jajalo na jajala jajalo ngana kaya hame anasya ya mkifa na ibao Lariko na iya grede kaya na iya jore lungana na ire kenya na iya rashwa Yebo nukaro ngana na zedu gorela doro ngana kana mrabi na yetu Adu gorela adu gorela ngani ya suresi ya ongaye kadu gorela ngani ya ono re experience Kaya mokura da ara munu kaya kendo ya resi na ki corruption Nya ko kaya kaya rolo ngani lino laya guagye nilotu asinya ako ninye subcontractor tenaati tine wedi ata nai naa tenepimi nai iltung'ana nai otoloso olola lolosho laa mme nkosha kenye ing'or kijalie sininye elde tung'ani otii abori sininye nai peedupore taisere sininye ormarei lenye arashua peedupore olosho lenye naa kepuo olosho dukuya ashe peeku naa nkoshuak ang' ai iyiok king'or ashua tenatu nanu muradi tenaata neeku kajo kayi ko nanu paadupore ore kuldo kulikae tung'anak laamanita otii abori nemaitoki aijalie ajo kanyio etumito arashua kegira ninye aitrit iladuo tung'anak aitobiraki enaa kesiai osarga peesita nemeeta dupoto nagira atum
0: ashe oleng'
2: Dan Soyantet nejia ashe tenkaraki ntete enkera ormaasai menoto esiai tena SGR nagira aendelea te Narok County nejo ina baye naibung'a nanu naiguza oltau tenaakenya pole sana kejira tenkoitoi e Facebook
0: kabisa ketii kiliku nkoitoi e Facebook kake ore sana sana naa iltung'anak oogira airiamarie yiok kwanzia duo pee kinteru ena kiguana tadekenya kiata tenkita sheni Ole Kaputa ore nkumoi enye naa kejito pongezi sana Ole Kaputa kajo ake paisumaki some of the comments natii inewuei nairriutua iltung'anak nagira ajo ng'oru naai kulo ikilikuanutua maswali Josper Tesho nejo ening'ito ntae tii emurua naji enatarie orkiteng' nasujita enkiguana tiatua enkakenya Mayian FM Robert Barton nejo atumito ntae aitobiraki nasujita ntae inining' ena kiguana oleng enkakenya good morning Joel Kilusu nejo aing'ua nanu Kilgoris amaa naai tenikinjo enkai ele orika kaa toi intaas iltung'anak telulung'ata pee kiaku tenebo enaa orkioma obo anaa kulie oreren good morning Mayian FM nejo esujita ena kiguana aitobiraki etii emurua najo Noolchoroi kaji Daniel Nabala nele sinyor kilikuwa yotejo good morning asujita ntaya tiurupusi morukeji Amos Kotikot nejo oltung'ani uji child right activist nejo good morning ero rukio leng mweshimua Kaputa kilikuwa na ke embaye nabo kezi kweli serious thinking oruto elore gale bunge naduo maswali takuna na ikilikuwa na yato na iji mwengi tesheni anakito kie inusia ltunganak kanyeji kayuyu
2: kayuyu
0: nagiro kino silu kana kayuyu ene naba ema election kabisa ilo na swali na bona kiliko na kina tejoki kanyenda silu kana kini ya kite gilu wake hodu na maswali duko na emapema wele leka yu kiliko nu ajo
2: era serious
0: tiki kuru note lori
2: tenijo na eleka mamu itala kina noto le MC
0: yes
2: kanyo ni kiche shuari ti ajuka tumule bungi yes
4: ore mbaya dukuya naa ore ena toki naji enduata naa tenelo neenyeesa tenkae rishata neeta erishata naasa kejo tenyororo lenkae tembuku Isaia 54:2 ndalala iwuejitin inonok
2: ndalala iwuejitin nejo mbuku Isaia
4: 54:2 ndalala iwuejitin neeku ore iyiolo iyo penya ajo keeta ninye president ya America oing'oru erikore for many years nelotu atum nejia sinanu atum tindu apa atum MCA nimimaanisha ajo mailep aing'oru likae orika ore diata ele loji le damu otii nkishu emeeta apa erishata naing'orua ninye olorika nelau kitu elotu atum ama ole ntutu otii nkishu emeeta apa erishata naing'orua olorika nelau kitu aitoki alotu atum nejia etu ata ole tunai kitu ninye eeku ele tunai orgavanai larin tomon king'orua apa ilo senet nebatata nejietu ninye maisha neeku meimaanisha ina ajo ore amu itabatata apa tenkae rishata neetae naadi apa ntokitin naa naishoo naa metaa itu atum amu ore nanu atejo apa nanu mamirr iltung'anak namusimama apake nanu ata maata aitoki neeku ore nkurai ainei nanoto tenkaraki iltung'anak laanyorr naa kaanyorr iltung'anak pookin kake neetae naa apa ena siai empati enaa enatejo Lelion ore esiai empati naa keeta challenge amu ekindimi ainyang'u kindimi aitaas ntokitin naijo nena neeku ore naa oltung'ani oota msimamo laijo Ole Kaputa lememirr olosho naa kidimi aitanyamala kake kaishangai enashe amu ore ena kara serious pii agira aing'oru ele orika le Narok North naa ore naa enara apake serious tenda kara apa eta serious tendae katanya naa apa enayieu iltung'anak amu tenaa inyang'uaki apa anaata saai itu anaata nye mene nikijoki tena station amu anaata naitejo kanyo kijoki oltung'ani oltu amirr olosho eetae nkae swali naikilikuanuaki naa kajo naaji eimaka oltung'ani ajo kanyio ilotu aitaas ore embaye edukuya naa ore nanu ba agwa larikoni la Narok North aga agwa larikoni la Ormasai paukin etie neti etie ba lakai ba yala igiligwa nana ajogi iyo deni yako spokesperson lema erona rakiti maide mara spokesperson lema kaa igolo duwe reshara kelotu nyo
2: reshara
4: amu keini na ade nga yo nebonu abulu ne akor payani ne akor lariko kutu ilosho na nijia tu senano kelo vere shara na ako ne ako kare ore mbaya dohoya na akaibu nye maya bayane baiki iyo la ajaite ruwa apa the first Maasai Cultural Festival na akayina imake natoki ya mo itilu nga naka apa oe bongai natoki ya na enokolo gavanani enore gavanani na duara enole kaputa that is my vision Enduara ina enatsia yabana iterua a first kigero first Maasai Cultural Festival. Ore baitaru na siai nelorua la rabal nap na ikilikwa no bolenya na ajogi iyo ni ya ko spokesperson lema. Tangara gena duara sapo na ata na abonu eronyi. Enade na hatia ka menyorero na ko
2: duat yes.
4: Na as the first Maasai Cultural Festival iyo le ya jega baba na ona wote jenga ipotake na masho ne media hapa ina masha hisi asa ana anakunita tata ko governor ni and I'm telling you the truth na side ne lide ne yo lor Maasai emi ndoge itumia na platform nikitwa rutu ne ndua rai abu apik siasa mera siasa ino sisi ni tumutumu robiani ni nyanyo pen ne la yina no ditu Maasai ndoge na yo ora pen ndoge adugaya na Yunas na kayu aba na hakikisha ajo ore ndoge na jo murani or murani na pe eyolouni tenkop na lulunga pe adumunya Maasai abu aranti America alang na ranyo lorerin ana anasita tikara shitumia masangi tumia kage metumitoi nafasi okolo tongana lang to nyama isho okolo gavana nilang advice for free amuge jaba edo lengera ila nyamo
2: edo
4: lmenye ento domundi murra le Maasai Mara enguragi passport enguragi visa njo die buara ndo ngwa pie bo na enagata itemira urkuwa kloro Maasai tobiragi pebo nuya adolintai nje gwore tongana poki no bonwa na Kenya alariko kituak a president anara ura napolongate bonu over 20 presidents anarar Maasai obwaran airomon tengo anjendege mege bonu ya gaisho merara nyata mashonebu njodi ya gu Maasai airomon mego lega tungana amuri nilotu nye Kenya nitu dollar Maasai ni mitumogi ure ngai ure abena siya yu masa kayu abana nuna akikisha ajo na nichaka ito kialtu asara na jenga lori kale north ure kuna masa ang nji benefit ndo monoko trodua yu penya ajo ure nanu kaisho yo shisain ajitodua aishonto monok amuti nilotu ninjoltonga nake nda enkolona bo nimintodole niko petu mena nda anake nimiretito kaina aldua kikisha jore nto monokan na akalotu eshona na masa na ito biri yengire nani nito biri yengire nani nito biri pe lolo sain pe akikisha jata reto ate unkere nye tungolo gina akono
2: yes wow asholing tenkara kere shata ambaye nkata naba
4: aina jogi olosho lor Maasai
2: yes
4: ewe rishata onkera inyi age joshi tenewe rumradaki yola yoni
2: ejo ni nyo moto ole
4: nyo moto ole isuma yuk ure nanu nata degree in public relations and communication ata si honorary doctorate degree tenkara ki isia yoshi nasita ongolia ongero ukishina isumita nkera saidi miambili tenebo wesi ya yolongo nata rwesh naitoki si aku ata aidipita master sai saa yasita ntoki na thesis ure by December kagira graduate the masters ntoki na governance and leadership isuma yok nore etajoki apa enkongono ipanga enyengen kaina omono losho le papo ya joki ura amuno lolo yok ninta yok ltunganak enjo bogi ata nkilani enjo yo nafasi mae tu siyo kapono aret olosho lang enjo yo maito duanda ya nkoitoi ne utaanda yuk ure kintodol ndaye nkoitoi ure utaa yuk na kisi danu ulosho tongkolo gina abunu ayina umono tongana ulosho lang le Narok North egi yololo nikito duata rishata nado agira aritisho enya agita ata enjo oge nafasi ele rinka le Narok North arol tongani sena nula atanalo ina parliament ni yolola ajo maisepe kamitu ndai enjo oge nafasi maiwe rasa ndema indeleo
2: yes.
4: Ne enjo oge ata tenari shata pege dolu dolu lari no mieto bonu ore bala ikino nikenta yu aina omon rwana nesu lagile murwa yo loltoto aino tena murwa enye tambunga yankaina amna no oltunga le dogoya wite ruwa bute na oba joga yu lori ka ana baneta yanga yanko aisi na omon barnot barnot ajoki enye itu enda ngurate ndayo shoti Facebook ndayo ti Twitter ndayo ti Instagram dolta ra bogito kinagira endelea ta ngop na pokota kitumutumu atas maendeleo asho itumutumu ndokitini yeu na atini gelulu ltunganak lirisuerere liyolo lajo kinini ngintai na atini lotu ninye ne kijoki yero kayu ni asena mukani ngamuro lirisuri yai asho ira ltungani na barnoti la kaide manini ngwa mukara sina nor barnoti ora ndo iwang aina umone ndaya joki ewe reshata ongera inyi aina umanda ajoki amator amatapal pi esia yonka jijiki matapal esia yonka jijiki ameretiyo ma meno senki gwana na jeno losho ore ne mwisho aito umanda indarikini to manari kiata esia angangu lenti mama kibuwa adamoldasa to lenti mama indarikini to manari kidamu esia inerasa yoga no losho le maa kidamu utaru tona rurai yoga no losho le maa kidamu mitu nurona romitu yoga no losho le maa ore na duene mwisho pi ore ntarikini are olaba le romo nobo
0: yes
4: kagira aase ndoki na declaration ashua lounge esiasai na bonu la rigola ini iti Mike Sonko nelbonu enjama mpokin na ina romo nende pokin nkangai ololtoto
0: yes
4: na ntarikini are olaba le romo
2: olaba le romo nobo wow ashuling ole daktari Joshua ole kaputa ambassador tankara kini duwat nenge tokoja ni nyeto ni sulake tolto ngana ko wote tonto iwang tor marita to losho la ma enge tokoja sabo golin kinto kiyoto mulje ton kolongi na melago
4: ashe
7: ira ola ria tomba e sales and marketing ni manya county e Narok
8: niyolo eniguno biashara te county e Narok na indem aitobiro shurweti shone na biashara ni
7: kingira aingoruma yene fm pidding

0: era baye so ngwenam kake nyaati robina bon pointi dana na bishara magene femna ke jolo monen jore kenya malenge somete school ola la shi temuriwa o sarara te londo lo county an kana logo tangara ngira na grace somare boyo chani raina ora na bishara lo soite e bangura ndo ibo tene bora male munire na school la aishara ke serikali lo gafana ipo regole ndoto benyo kaita banki selegra pa na ishoki de lo borago kino monen kasira ne magene fem me dana sene ya mira yiro yoklo mon town kawule ina muriona ko sarara
1: Egirai mo sina lengi suma ngera olai Rush Primary School to sarara to londo lwele narok. Mere negirai sumaramu mera darasa katukul. Emba ene balu nyento iwo tene buri mwalimu nyo isumitane na kera. Hejo kema kwa tenero na abori olchani egirai sumare tena rishata.
2: Kipengor olele pore. Anwa hi chaman lana sukul wala Rush Preschool. Tawari anana galoni edu alara gudum darasa na gira ngera anga isumare leshe nyo shi agira isumare.
1: Ira baikitia na lelo para kwa serikali ya kaunti lo kilikwai kakore baikia na rishata ne mera na itasita lelo masai
2: masai kama wadi kaunti or kilikwai ya nagezo eme jamela kaunti or kilikwai kama adia na bala na alwar kafana yanga wala kakusu wa badimin eki rura gradi ajo gela shadi suma eki rura gradi ajo gira haraki shoka shadi
3: Subat are no lengwachik. Wala na sugul, lari no visiana, and ani rainya na sugul. Ol janeri yogin gera. Nigga yagra sergali report. Or gafana yolen tutu. Isi ligya yom gere. Araga rena. Oragiram tendai. Ala monaga meana balangiri anga wala gambus. Nigga yagra norgiliwa ya nagiru. Egro shaga jogi yoga la gambus. Aisho alen duru gura. Kajiba ya nehar ba yangura. Lemera na irasa.
1: Ere josi po kora gebua osho yolen tutu kura. Na rene ningurki yolenye.
3: School ijoja ijoja
4: ijoja
3: amare na guriashe najoginya
1: asra keep na bomb point na bishana ma yenfm te county enaro kajengar na dayana seneya
0: ina mona le mwan kaulele na ila le gobe gelo ara show kalu gamba le sia sedi ole wantam ara show ole tutam Ibangwa wala kashini lori kali bunge tumo iko kwa kunjina yang kana ro kwa balo suji shole ka buta asipa jo ori ngali ri kore tumi kera mare ro sho kolo moni le maka ejo ole ka muta ole ka buta e graga ma ingire shine ma yene fem me tena ganya e grai balo nyolo ke yo onduar na ra tialo era mare na ke ina muru yo bunge tora na ole ka buta ilo ko ti ri kore holi ma jo me grangoro iyo no to lo bena muru yo bunge Negra nage ah rep serikali na diri kore.
5: Rejanta sana ringishu sai kiti singapu. Nimi kiti singapu. Singa show kiti.
6: Ya be singapu singa show.
5: Kai dingo bile ne dior kinki nila la nyugi ejige tarabosho de rayo. Ke yuna ge ege tarabosho de na liyo. Ero na gaga joga de suma sha magari ne dior kinki. Ore bogito ni omo ndo kinki na ege nchori. Kai ge nile ne dior kinki ni jogi kadi tana no sawa. Ne ago na iti sawa. Ke yuni de tungana kuiro. Koi lepe lepe. Ne ago amaduo ara national government. Mairo bero barbara. Kai to Ore bunge hilo uiti ni hapa asha my brother na ninche o gera apu ya tumure president nenga mana duto kiting na anarikino nisho aruni ore ruko lalang nejiru singapo kiti na singasho
6: me singasho singapo
5: singasho lalasha lai singasho midi ulunganaka iroro kai dingo bilo duko yor kingi nila kirekira nila ala umu nosilanko bu ya president nosilanka nori kingi usilanka hata kama enyi resa baranka yenda bolungo nye luna lena ruknosu
0: Tada majo ole ningoni ajo ore nake serikali kitogle ne bonake kampuni rata chemicals na rina ke muri magari ne shomo tango laita manyo komiti na lona kali ko ne ro bora bo kire serikali biri ne na ke romo ole ngole ngole bare na ke nambuni ya makati ne bona ko serikali e shomo ro ko minister ya Ali Hassan Joho e tene bona agelo na ke na komiti ten tumo ne magna ke tango lengoro ngi manne e kelona ola srani kitogle ta shekna ro bora na ke serikali nadua na karamare omali omasana rumige ngopa etine bonage olopisa ikitoka CEO irashiki ngambuni ya tata chemicals aliko unake na komiti pietumina kaya magamba na ya nagra na kaya urabali mu serikali etine bonage na mbuni pietumina kanuro ya wadata na biko nirabali na kilolo kileko abori yungwa bisi ole minister Ali Hassan Joho munagina rumi serikali nebonasi ina mboni etata chemicals kawo na kinkili kona ta olaini mwe na njere kure ilo serikali ya kaunti na kure ilapata ko lina kaunti ashule na muri wa magari oisha nene nje sinja tuna na kirote gre na kaimoro ya walara na ingoro nyeki tebare show na dobore na mboni ya magari tolo bi kaunti na ore ke jwado kasho kunye ashule sai mena ka kinyana ka jyo lo monoro kilo kumok ka ji steven kole saringe
4: lo monto ndorobu tamayen fm kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
7: ere maya
4: kira namba na boto lo sholema
7: ashamo intubulu yoga intra yok namba na bo
8: mayan fm

0: ye o nota le rale kabisa kabisa shedio leng en kara yang ka lo singolo se da yoleng o da bagado yo lo singolo sa o ngwana e malaga ni ora oudo ni jogi na ye o la ni ngoni supara kwenya ni sile gajo ira biuto ni sile gajo sirian te webo ga da bene ni ti ni mi yolda na yara yengi jaba na je ni ka ta yo ka ga na sha mu e ko shimbi engi jaba ni ka re mbisha ni go itna ran ki di video ni ki wa ga yero do la ni ngoni be da lajo e robbe ni nyana robbe yanki je na robbe kaki robbe ta oling good morning how are you
1: I am good how are you
0: lajo ro shingi jaba
1: ni
0: ya go sulanna kana je sulanna na ga je na nyo
1: fulanna
0: e sulanna
1: orgori long
0: korgori ne sulanna
1: gorielle
0: okay ar ile nya jo groba na baga nya
1: se gorielle
0: ai dala jo ruwa sinyo lalai kabisa kabisa ar na sana nupi
1: yes
0: tengara kana kijabe
1: kirobioli
0: nimeji hata hata mimi pe ama osha genyo
1: enkija
0: na kijabe anyala kinu ngor kwana jamu na ni ngor ngani kion ngena ni ngor
1: mer
0: Yeah.
1: Mera.
0: Kanga nike ngor.
1: Kiona
0: nike ngaja.
1: Ndi
0: nyake ndi mayngora.
1: Mm-hmm.
0: Yes, tujuda sinyala dungu langa karibu sana. Maji ama nari nebara nolo nikiri doi e Jumatano.
1: Mm-hmm.
0: Onta nikina raja. Naudo. Ola pa leja?
1: Le naudo.
0: Yes, leo ni tisa.
1: Tisa.
0: Mula wana udo ror masai.
1: Uh-huh.
0: Na minyaka poli.
1: Oh.
0: Yes, na waboro ndale ngor masai.
1: Mm.
0: Lasi mabiti ntoki nabo naji nyo. Naji? Naudo.
1: Naudo.
0: Na minyaka poli naudo te nyo. Torma asai.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Napadwa nampai naji
1: lucky number.
0: Yes, lucky number or masai.
1: Mm-hmm.
0: Number 9.
1: Mm-hmm.
0: Ni nyuling. Meri dai.
1: Mm-hmm.
0: Ah. Nabo ndale ngamut.
1: Mm-hmm.
0: Eti naudo lasima.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Amor sio sese lol tungani.
1: Mm-hmm.
0: Na na lusi nera. Lusi naja?
1: Naudo.
0: Naudo na nabo ndale masai ngoro tungani ni study.
1: Mm-hmm.
0: Tata stack shol tungani ni adol lejo kumbera doi lili heneja
1: oudo
0: lejo oh yes ni chana namba mera nyane gaja
1: ni nyana munya
0: tormasa ni ya wolo shida tortegi masai na nambari tisa na ungo duwa nasida jeno uling ontariki na uduwa lapa leja
1: lio
0: uduwa la inyungun karibu sana maria matnari nebo mbaka sangapi
1: sai siye tendama
0: ole inyunguni tenari chani kijoto hii
1: Noramatik.
0: Jadi saya dukaya ulil terabat ni jongwan. Sa
1: ungwan.
0: Kajang karena yola sheleng kering.
1: Najina numasi ata.
0: Ni juna ye karibu sana.
1: Mm-hmm.
0: Dini di anti dewaji. Njobol karasha. Njobol miranketi.
1: Yes.
0: Njobol chiti.
1: Mm-hmm.
0: Njobol soksi. Njobol ayin robo kena bena negaja. En nairowa.
1: Yes. Dini
0: demaisi. Mintu ganya ndo nairobi.
1: Mm-hmm.
0: Nwasenda nairowa.
1: Mm-hmm.
0: Toko ngkari ya nairowa.
1: Mm-hmm.
0: Ajo nasi nanu. Pejie ilmugina ngayata yungkutu na bonyari enyo.
1: Yari enki jabe.
0: Karibu mm-hmm. sana.
2: My NFM classified.
3: Ola ire moni neneng kai rishata eare enkire morena tabawam. Iterete ne peire misho nenke suenda temboreye nenana Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds nege agie mpeku sidai na ita yuenda temboreye. Ure ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department ajuge wuya tumenchanto muru wanapa sholo shom. Na eneng katanaisha nerete nolchampa lino ni unirupaye kugulia daikina apa asham. Kulona arpaye ko isha renkijabe mkobini mwa tena akurupurike Tu nempeku a DH04 ni un hybrid 517, 513 or 533. To muru aneme purgelo leng nemesio subuko nekum. Wari to subuki na empeku a hybrid 614D, 629, 628, 6210 or 6213 na nyorengulubuni wenki jabo subukum. Kera si gulyepeun ane empeku emposho, eroskoko o kazuri, empeku enkano, ulikempe, ormusung, ngujit o sunflower. Tabaikildu ile Kenya Seed araki agrovet nanyo rigino pe embe kuang nilatum embe ku nikinto berata na rishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
2: My NFM classified

0: nyo enjoy ya show ultimate the body lo songola ba yona songola ni ratikira mola ningo ba do kwaya sia ninga ganyi yo an kaita na ganya te ngole ke magara ngolo sala de ke magara ngole
1: yes
0: ne do ngolo sala le ngole yo ro ngani e urana na oshoge tole sinak na an kaita ga
1: isileni
0: noko ne do na ya da man kai Yasin,
1: enye
0: na kimi jamu lirejo, lai ni ngaja ni juu dara, temu kwa ndugu dara shi, akai toki tiki damu siri damu napsha na, nejo, ora ndugu ni lengo la senak, e mara ngo lajo, ora ndugu ni jana na mshaka ni vijomo la wale, na na juu mshaka, na elimu ngo lage, shau ndugu ni uzurunguru, ndugu ni urosotoa, nejo, ora ndugu ni lengo la senak, nemi ngo reke toki, nemi ngo reke. Mere jira ngol de jongla waro lesino lana no shogoro lesinak na an kayis lenoko nejo nemmo na dangman kayin ki asin
1: enyanak
0: ni mo sirara waro lo lendo lesinak nemmo ngori kitogi ni de jongole de ngolde to do na yel aldo kan de sholin rai sinan ni ngelin
1: ah
0: di jongole ah ni ke mangol gajo ay kul de sara rojo e min le kayna na be gaja ni shoyo ni do ganya malde yo noto sapo yani kelo ni mire no na nyebe gidi nyanka inchoy mhm mhm mhm lo sangine kanisa ni ubiri ni ubiri ni ubiri ni ngajo egere ngai ajo njo yengine yani irira de gijo ni njo ngine ni ngalda ajito yengine
1: yengine
0: yengine
1: mhm
0: ni le ka egere ajo ngeto mun ni mit la de yish na sage aira ngai am kanga na ni gidi aga ebi nyamba wasana jenda ula sari ka gitoni mu tolta ulinu ndo ni egere gaja
1: ingira
0: gajo ki
1: mhm
0: te nimiki na rogi ne na bejo emit likai na re bigaja
1: bishoyo
0: ne jo nitoki anya molte nyo
1: te yuno
0: ko bege ngola jo ndo yana kine bi bo shida naje
1: mhm
0: kige ngola jo kinjo ina shara naje la walta wanchata enchata
1: mhm
0: bi bo nyo acho pe bol nyai milango naje ni anya gidu bol milango tanga yingiri kine kayo madu ngesi na bindu kayo mali kayo gun amendu ya lo srala kayo gun
1: eh
0: lo srala lungara ane grai magi maye magi sana dile ngona kenyo wol ashu rungu sala senak nejo horlo olendo sala senak nemi ngori toki ka gorelo su don ko nyega nyanak ya la runga ni zorokun ta nyama dola jega nyama la runga ni nen zorokun nejo netumi le gara kumo netumi nyo
1: le gara kumo
0: yani la na yina ewo ni so duwa be ndonga nyaka jola la runga ni kenare bereti nen zorokun nyaka godo ngaja
1: erudol
0: ningeni da onuru ngaja
1: erunin
0: nejo netu millegera kumu amu nejo nyawar masa nejo jimiki weninu miki wanyo
1: enin
0: romasa nebo jeneje ya nigi diagi ni andainu
1: mhm
0: ewo tunga nyo nyamal nigi lotu ayaya nese ba ajo eyata neto njo tinungu nyungu nyula rungani nese ba yona romasa nejo miki wanyo
1: enin
0: nanabe jore langai nejo netu olo los dongo nyek tola sana nejo neru minyo degera kumu amuyo ola doro ngani neke dopu emi ya nyana ba ormasa na jurela je sotua ya ona na jur masa ni tele jenyo
1: sotua
0: yewo ni nyamal kweli kake kara ne ko pe yillo ay panga ke ni nye yewo du yo ngero mon na ju wala kake mar kay ngena shara so mo rubbe ni kana ja
1: ni genda
0: enedin nor lor ngana sa ne ala ndere gredo ba enyere nyenda gwe ngala lo mera nyogore gredo belo amunda melo no nyo ngotu nyogore dwela ronga ne gotu ne na ban dai ngende bar masa ni ligi la jara bar masa ni ne buja be gwe ne bo yarisho mar de kwa mfanu ibar ya deksho amunyalishi yula de menya nda ranga ngin no no gi nyangar na rokal gaju a be mi da melo nyaga nyo ngotu ki te moment bi nyen rogi nang mara are nen puruburu ne wori do bisho amugira melo no do nyo
1: orngeje
0: do ko rok ta ya ki melo ko rok no ne ko ta yolo nyala ni ngori bi yolo nyen ko bi nda melo nye ko tok ta la do tunga ni ne ko nana ba on masa na jere le tele jay nyo so tuwa tele je so tuwa na ba ka bo ko bi rumoki ne nana ni ya ga yo shoge ne ne be mu abejo e ji ne jo wori lo su do ngo nye ke nyanak ne ru mil de gara komo amukiana ni giboroki na na bejo langa dejo ni mikru mil dakara mere ne ngaja ni giboroki tina buwa ko ndunga darashe mikru mil dakara mera nyo
1: ni giboroki
0: mere kage o nar ni su donga nyek ni deru mil dakara ne ngaja
1: ni giboroki
0: ara ne ninu na amana mere jawa nyar masa nejo mikibe ninu kaya bosho magilina era bre me peji na mi gare de ninu ka ya ba homa na ora ba ninu lo gidiro lo ma se ni ja ke o ma di aton ni mhm ja berna dunga zara shi ni ju rai bi ni na ben o me ke wa
1: hai
0: ya mi gidi na bi ngari nyo
1: bi ngari ogun
0: wa le kai mhm e dei homa yi ra berta jo ma na re de nai
1: mhm
0: ta na mi gidi ko le kai er na ba ke unu te no se ra be zoro yogi
1: mhm
0: e zoro nyo
1: lo so it
0: ni ju turu ni
1: mhm
0: ora ba mo mai no sagi tin ni ni ju gi lo mo mai eti ake neraki na ga banga daga nar yana jar masani o konnan kai amura sun gele lo masaya jo neja na ga yaba ga ngaki aw ta kin guto ina yego be kiramate nyo ate na ra mila ka jo sen be do ngi masani me gura ba gidi nyo ro masani ra na ibi gira nyo
1: ro masani
0: gura bana na du no lo papa apare dogo ya ibi ga ga ja etu neja ne na ko se do kiti irde la ba bo shumara me gura ba ndu na na be jo ro le ngai bado mai ba ni na ro sera na be jo ore bo ke na ni tan ko deni diaji
1: tegebe
0: o ba na lagi tan ko
1: ne lagi
0: re or na ba lo papa to ma ku na ba o shumaita ere na ba na pokin me gi we ninu nen ere na gra ba da nyo
1: tan ko
0: te shumara di na ko na ore be jo toki ne ti u neja amere na gna ba ne ru ko sinya nyo
1: engai
0: ti di na ko la ni ngai na jo ki nda na na do yo shaki te nyo to la sinak ne jo la ngai jo la ai pilong lo la sinak ne mi gi ngore gi nyo toki ka wara bis don ga nyaki non nok ne jo ni rum legara kumuk ne gi mung deketa am gara ne por na nay barje ne jo len kay dem gon ga dar ne jo wara ke mi gi mung legara mer ne gi boroy ka wara be ne gi boroy pierre ngi boret ne poru na ba na ji puru la sray nyo e mudi ne poru lo deket o mi gi noto e bor ya jo ho e ya ban kara na yugo nyo ne mi ti ken kara na uko e ya ban kara na ya ni amita gi do you know nyala banyo ajo na senanu na kai na jugala ni munda na kenya amala jo ne begeran kaje go loro yule ngojo piye ke ngore lo lemeta ni jo ngo oro ni jola senani ne me jolo ngale leme ndo gnanya ara ni lo no long tamu ye ke jo ngo lo tamu ye na kai senani nyo biotisho te ne agu do na kenya mali no long ki bere toto sho maraba ikitare to tini sira jo to wala dungan no long wara kenya mali na bena nara eseriani egira ya na shoma da gusodwa ne lure da ngai rejo amma yanu le lure da gusodwa tembuga amatayo mit to mono kuni ne gwaji ne jo amma yanu le da wonyo osodwa amma ni jeji nyo ngera enkai amma na rishata kenya malu ro na lo dungan lo mali no long ai sina ko sodwa leng ka woro amma kuma ya jinga tikati nin tai kosodwa ne ma yana yi na olo irisu dongo mo mino kidi baga nyawo mo baye yo nayi kidwan yo tinte ngara ga nyingi ngoro ne balo kana wagrara ne balle nerish ne regi ne lenchoro ne ro nyenchoro ore na nabo wagin nje ga nyaga bejibu ne na bere joni na suji lega ranyo kumok min ja ga mexu dal dekata te ngara ga ru yasa do na nare be gaja na nare bu pias tasa en na nare pias peye e pasha rel dekata bi ba hera sidi beren la jo ramar ta kumo leng na gil da beren ki ja gi gila do bere ki gila do bere no lo bere ragi le tai no lo rasa gi abar ngang ka nyu ndo gi anga sa sa ndo bere gi alwa gi lo bere na ila gi lo bere min joshu ino sanda amut to do yo ki ngai ne do ri ngai ne do ri nyo me ri ngi shwanga me ri nyo to suma ngi nde sugul mi diaji tanga ya ba ndo ya ba ni tasa nindo horare deketa umbo ni degarara ra ba jeno long to nyu ambo nyo
1: il deketa
0: lore ngore na podi mbo gel degara na be misu da ke ngo ngo nyek nonok ara ke ngo momino to lo lemera ta dang ma ke lo lemera ta dang ma ke lo gaja
1: ore
0: nya ba jeno ta ra ba jeno long la ni ngoni amike ma lo de ngolo do ngura sia latin ta ra lo sio ngura ngania ta ra lo nyeme ngania ta ba ke tara njangara singuma min ja enkere nyanak tinda mo ni shi buan kera nyanak mo girin kera naga bo ki enga jiro sa gimo sianda na wo sho lugo nya empa gencho mingi la kawo na gara min cha gira na gira ipanda enga jino itu eme janga ina tibi ka ngo tetek te nya ba gendai tibi ka sin janyo ngo tetek ni ba ngabu ore ye ema yana ra mi la we gara kira jongo legin jori ye pinda rasa ya na yor pipe ta na gilo pipe ta kilo pipe we dara sakini ni
1: darasa ni
0: darasa si ye darasa nyo ko le kai ta soro ngera
1: an
0: kai no dan kaji ta soro ngera da tomononi esenda nino tasoro nanga jino nje debu nuna ajina nake tena yena bagi ya mkate nje bunu anya nake tena yena bagi naruwe na bene niara nje bunu ikaja nje bunu anya amie ule nyetina oo nebo langa imi langu nuna sapukin
1: yes.
2: Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam. Neishia na anikiribom. Ore Ebola na kita suroi tenembongo sarge arakenka mulako oltungani otam. Kita suroi si emunkilani oltungani otam. Erkara shule ruwata gikompeni osintano arakete nembongo aito giagane bongelo ota Ebola. Na at itomsi tenembongo sesen loltungani owa Ebola. Ore Ebola bole na moyian na yako imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorode nkwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata ko lobulabul arasho e waltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esiyoginoto toriboke won e richard poke so janka kito sabuni wenkare narukom ragea sishore alcohol sanitizer menyigake lobar aragena taroto ko waltungani o takolabulabul tenaki ye oramate toltungani oota kulobulabul tasi shure nkilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia ajo ketia na muyan na atenelo metaa ebayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mubom na atenidol eato orbulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yai matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake matosujuratiot oosipa oitayo ministry ebiotishum ure turikili kwa yogurt ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 ngeroki si jali urikili kwa emu whatsapp 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS tenebo co-group partner project CG

0: kabisa le re le miro le lo gadi a jena bi bricha lo sungule le kuna sa yela molani nka ka ni jengri sa ni jodo ngwa so ngwa kore yi nde nyu sedi yol ngane bo waro kuni le gidi amarte ne bo ala ni monte kuna sa yero yi ana ganya jom ra le murweno le nka ni ni gweji le latini le sa bi herate ne bo ti agri jom atua oramati tena ri sharato yi ana lo ngala ni ngwa
1: jena le yes
2: Hey, Maluki.
1: Hey, Mambo.
2: Hey, what in that?
1: Yeah.
2: Super. Maluki. Hello.
0: Hey, mina Maluki. Maluki, where are you going? Ele maluki sinya bwana. Na fan langu lengbo yi.
3: Olo sinya.
0: Tene weji. Yes, fan langu lengbo
2: kwa sapo. Maya na lo.
4: Hello, Mayan.
2: Yes.
4: Alright.
2: Hey.
4: Alright.
2: So, baby.
4: Nanda, mama, did you get a number of you?
2: Karibu.
4: Hello, mama, I have a lot of one.
2: Hey.
4: I'm not a lot of my little wishing you, Bobby.
2: Oh.
4: Or my little little room.
2: Eh.
4: Well done for your death.
2: Eh.
4: No, mama, you say?
2: Oh.
4: They ain't get your fear.
2: Eh.
4: Only we got it, like it.
2: Eh.
4: Allah hiwa hiwa ya majesi hida.
2: Huu.
4: Allah hiwa dewe hana.
2: Ii, bae.
4: Omashadi nage wa ogen.
2: Asho leng.
4: Asho.
2: Thank you.
0: Asho leng. Yeah.
2: Maia nalo?
1: Hello.
2: Yes?
1: Yes, wait.
2: Subo leng.
1: Hei, mambo mwana.
2: Yes.
1: Uko fresh.
2: Kabisa, kabisa.
1: Ay, ay, ay, ay. Yaba niangata barigoi buwa.
2: Oh, niangata barigoi.
1: Yes.
2: Ate janga raba rwoi.
1: Hai, zida ye le mwana. Hii jua tu ime gama ime tukuka kudogo buwa.
2: Ezi jua?
1: Juu, kaa ni mwana rana.
2: Jua na sisi wapa tunafirisi buwa na baridi.
1: Agi.
2: Yee.
1: Yes. Aya, ambia. Kwa asubuhi tunaenda kwa zufuli buwa.
2: Ambia jua ukuje Nairobi.
1: Kwa ime inatoke nasa hapu.
2: Na njini mchukua baridi.
1: Kwa moja.
2: Uh-huh.
1: Hapa tu tuna mko ya retio tuwa na mpa kweni sebe na wafuatilia mdogo mdogo.
2: Uh-huh.
1: Utasalamia huye ndia mkiseme pia na staff wote wa maya na sana.
2: Ah, salamia kwasa huye mrembu, kwasa.
1: Oh, yes, mambo si.
3: Poa sana.
1: Uko freshi.
3: Niko poa na wewe.
1: Ah, niko freshi pia mimi hata nasikia visuri nimekiriza hapa.
3: Mm-hmm.
1: Hii china tu ya zimasai ndio inanichanganyisha kidogo.
3: Mm-hmm.
1: Na kitu tuko pamoja.
3: Yes.
1: Na rabu mzai, asante sana.
2: Asho ndira bamu mzai. Kongoli.
0: Asho ndira bamu tai. Ijo ngara?
3: Barikoi.
0: Yes, asho leng. Ijo lani oti ya kaki. Dara na jo ni epa epa yi, ni jo epa yi, kanyar pa epa yi, kanyar pa epa yi yu leng. Kanyar hili ayo, nagili ayo, na nyanyo.
3: Nyapa ipai.
0: Ana nyapa ipai.
3: Mayan FM, hello.
5: Hello.
3: Hello.
5: Hello.
3: Hello.
5: Alasi.
2: Hey.
5: Sobat ini.
2: Sobat ini Daudi.
5: Arangga mua. Hey.
3: Arangga mua.
5: Uh-huh. Ayo, iya gak kamu. Raja gembira, enak marah. Dan kalian masih ini ada kembali.
3: Asyik.
5: Karena orang Marisola ini kan jalan yang ada. Di laulan lah, dari mana ulam.
3: Iya.
5: Di mana lagi aku kenal apa kembali. Di yang kalian mencoba aku kenal lagi apa lagi. Di laulan saya di mana ini dia lagi. Di mana
2: No,
0: Ibi di mpeji na banji.
3: Ay.
6: Kumbe ulilorunga na wele.
0: Ya uo nyo.
6: We mbogi.
0: Yes, mbogi yake watu kake ni sawa. Sasa ngamu. Ndio na hadi sida ina.
6: Yes.
0: Ni agi ndio kutokana.
3: Hello Mayan FM.
2: Hello. Hello.
0: Okay. Hello.
3: Hello Mayan.
7: Hello.
3: Yes. Nyen. Ibu oleng.
0: Thank you.
3: Ibu oleng.

0: Ah, nous sommes grisés dans Mayan FM. Quel est le goling? Juri ya apiolojia na media maxwaves nitu na yola wade ni clear lele yole yola ajobu ya na ore bea ku download na app bea kuni ngangirishe ntesi muno iluto pole
1: yes.
0: Pole
1: ya sudancho
0: niti ishu iti niti nelele kumbole hapa na yungurie digitali download na apiolojia na media maxwaves
2: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: kai class ole be kul si bey
1: eh
0: mera bey na gol
1: ke bay no
0: na top hotel top rana ra de ke seri anabe dole
1: na ke bay no you see re bey
0: eh ke bay no re bey ole ke bi ya nda bey na bay no ibi
1: ke sa jo shi duo e boli
0: ke boli ba e uru shi kul le yo na sa uni ke ao
1: eh
0: ayi na ba ke bolo ya ga jo ke no sa ro manare bol duo giri gol le ngo teli ka ke uru duo narma se na no sa tatu ke jin duo yo no sa ine
1: eh
0: eh
1: aya sawa sawa na duo ente iba si dai
0: aya si ro logi lo ro ke so bai wa lo ma sa ke ro logi si yo ngenda ke lo ngangi di
1: okay ironi ngona jo kila siku erina ke ina hoteli na mego ora ke yebe na bo ke woni rina ale ki serian tiji ngai na hoteli ingura ke ke wone nda a inosa basi utakuwa sawa tadamu na ke atori shut a bogin adro shogiro ini nje esimu te nebaiki na ke niye uweji nimbunge nye entumo nebaiki na ke niye udoi enkiriwe inipopo aroniane nkikundi waldunga na ke arara entumo reti ninyi indi marosho kini nje esimu te 011-99-38-445 011-99-38-445 abe ye irumoki anoto aikilikuwa nusuali boken na bane niyo niyolo na ipirta ena hoteli.

0: Kabisa kegereiri ya mari tenebo online ni ngoni ati atu anka ulele emayan ildaigani tigiram oudo ni mchelo rugiritie ana newosh anake sambili neki ya radoi machon ni tenewegi renkitesheni kejipayani liwan egiranake angarie yoge safari enye aromba na ipesta nake enamo yen kansa emayi edo ininye inewegi kake nelo nanka ya mirishore eturoi na yani irire na kata erishara nara tolito limona ya jo 97% irabai kere nkishi unoro neku esajara 3% akena ngor kumanisha ure pekwe rabai neweji nerarui gira kiduele rungani ishupi nikincho nankai enashe ama taina rishara iti sibitali kaji gununo sibitali nianga mo inaroshe nkuretisho nara lungana kumogro loshole Kenya inchere teneku enoti tena moyan idima inemetu mebare tengaragi situation age o sibitali ni kama loshole Kenya kaji gununo
1: ajo naje esida sinye te Kenya amo haita haidi kwa nata adi sinche kwa isabu kwa lengu abakisho te Kenya kabakisho amo kore ra ento gena nyalleta iyo kultungana na kelo ltungani sipitali kore tit katikati nitokie itiaki nasia inasia sipitali
0: tenendo la jiteruishi
1: iterua ishu kore la pedo la jishu wa mukor na ipeki peji na kishu nedolu ya na injuo nedol tonga kumoni itiak nepo kulo abolis kulo tungana la mer kulo ke na leje dal tungana mai maure na te jore la na leje dal tungana kana kishu nya genja imoyan kake kore kansa na minja ta kile jol to ani mila jake jol tonga ni ajo ki kishu te ne bak ye ke abol sipitali ake pe lol tonga ni na session pokin o mi de ba ni bunda de nya mali ne kya ta na ji ki ro losho la ma kore sai na moyan na kore tar ma sai mya nya sipitali na bo na shon ni na the first aid mya ta nya to na ipimi ke jol tonga ni pe yo lo ni nya ajo kansa kore sai mata inte entire Narok I don't know Kajiado na meate da disivitali na re na pormase kore sai te kirgos na murgos sal magne ngwa pe bo ya ke kisi ashu bonu ni na ko bolumba screen ni screen ni nyal dongana kaisha na mfano kore osia na sia ya kansa kitu bu to ba yo pe ki mo faraon ali kil dongana ka bot kansa na very sara muki to ne ne te siadi kore pila na ko no mranga eetai mobile clinic iltungana koko mana ipim no breast cancer cervical nana no colon keetai iwiti naetipikaki kore pooki sub county neeta kake ma eton duo meki yolo noshir maase kona county sana tana budget meeta nja tana mayolo amu taise main problem na tana ida neti orga fana ene lor maase pookin neti olo idi baanse naate joji kiata amuni ni moyan na mocheta iltunganak asa irmase tinakata eke nyamal no ile ngamu eji product on kishungulia na gre changi wisap an kishunare mito irke kore sel jambai ku mulo shito irke ek me lor masa ne aku kama ta fast consumer mor masa ni ne aku dol tana ju me kiata ni chuchote na ipime kere na moyan na ga bayu ta liki na nusi lwa ju kore kansa ka bayu ya bayu ling kora gi yaldo ngani ruk na masharti na ga ba yo ashwa yo that ga ba yo me lasma nye be je pelo ldo ngani nje shoma gi ye right hospital na ti kore si tena ndo ne saidi yaldo ngana ta ta etiol chani u kona mate jo duo kore na na jo sha na ki saidi ole kora nye ten choto ya kansa enyo kito ole serikali ole amu kitu bukutu na opo oleng neki nyoko pa anya kaki oleng sirkali neki po nadi survivor so apeny ajo kikore baiki na kore kutio taba otu eni wei na baiki na angai ya kiduo na tareto sinje na taba iki eni wei na kukore sahi kanso oleng mito kul tunga naka uri yu ajo jimi e gol e kaja uri nyesi entoki na gol tolo alijo yu na yana check up tina kata kuna ameta baki wa bayo ka kore atono peitu ke na serikali to stabilize na ku some of us kids spend a lot of money to masia yambare kake kore tina kata I can assure you it's almost free
0: Neku kelelek tenakata pemeure ntumanak tenkaraki bei.
1: Yaya, tenkaraki bei. Ata nye naji papuku nekiata naji ntumo kutitumanako shi ariko. La inasiye na ikikira ima kiajo kama aldungana lia kansi yetu mito medication, yetu mito information. Yako na information sapu na isho yote neweji. Kaya ta hidi cancer center. Ne yuneli kina irma saajo ki, hafu idwa general hospital. Kaya ta hidi ana hospitali kena iluta ka aduare physician. Iluta aldo anya aduare lakbari. Naba ikina yata breast cancer, cervical cancer. Kaki atomo shito yolo masajo, kaya ta hospitali, hospitali na ata unit ya cancer ke. Nancha kitorio kino aldungana kaji.
0: Ineweji.
1: Na yako inenyama line kiata. Yaya.
0: Ama yana screening. Amwe baiki nimeyolo ndungana kajo kama yana screening kanyo nasa. Kanyo indi magedwa yeleze ya kidogo tu. Peru mwadungani empisha ajo kanyo nasa rena screening. Na ama siru kia narisha regira ya irasolungani screening. Kidi miya rayolo enkabilage yepo wakende cancer yani. Kia doli merame duona jeno shina agejo lungani kirasi screening eduko ya giraya ingona renage colon cancer. Niro gine irasenka irenage breast cancer. Ashu screening na bagira sine ne doli raro sisi nipo kena jo tena agiri yeyote.
1: Kwa rinaji, kia oro namu, kuro shinto kina idimi atas once, na yana na jo PET scan. Na kegol na PET scan na mwuri kipuwe kono PET scan, na kegola muki, kuro shina na osisi nipo kente ya taya body. Kwa rinado alto ngani pe mwui mega yate nea. Eta ke ite ngoshoke, ite argoso, kutu ane ushita tena na jo ena cancer goso. Na gejo rebino longani na den kete persistent den kete kroget na me an kete kroget ta ken kroget ta longani na me ta an kanyarati yo ke ata nyor kro bi full time ina toki elontongani ne poi ice cream ya ta ken kete so kina poi ita u pe pimi kore ta na breast cancer kelele go shi breast cancer amu ejin yo shi kore breast cancer kore shi na mo ki boita lolo da po gen ejo yin yo shi wara ne kito kora ke pe ken kio ene we todu akir kili nono tana akirisio. Kore pida la jeti
0: sabo
1: tayo la jeti. Wena kitito kina jelo ne bolo sarkine yaten kitito na mangari ngari. Me yolo ngari ngari. Yelo ne yaten toki na tubo. Kora epi eti ne na toki ti ne yaten na toki cancerous. Kore no cervical kore no cervical na nana excess bleeding, abnormal nkiti bleeding, nkiti discharge. Nenanto kiti na koral dungani peata, na peala ikaja, peala adol. Kole sinyana kiti to ina juli dungana yata alsas, kore asu H. pylori. Kore nenanto kiti, lasima piru kol dungani pegu asu endoscopy, yato shina endoscopy nengu waipim, nabu ilang-langa ngoshoga. Na kenyu nabu lwadu hospitali na amu, aju gina irumasai. Kore bilo hospitali mara moja, mara mpili, nitu yotumemoyan, mbele kanya shongoro wa hospitali. Amu inoshinto kina yuko naruma ase amu itis wana ilo na injari very strong painkillers ya aldona painkillers kore 1 week neja ishu uo kake nito kia kaa shukunya amu
0: nishituliza na aki
1: nituliza kia kia na yako kore anana ineki nkiliwa na joki screening kia oro na yako na kore peyupu noshu loloto ngana logo no screen lolo oncologist na kilo napo nga explain ka problem meata lo ne ngonye kitumo longani la amu meata de ne mi ngana muya lo ne mol tongani ngong dol tongani te shireta ka ngonye ki shireta te myun na na nando kitin na puya ipim ne jokini ata kanza ni ipim ne ni taruna kata ka back immediately ya
0: ama se rogia na screening amu ba ki ni kiligwa no tongana ke asio shi abesho na ke ba ki na ni mero la riya ka ki kebesho shi
1: kore most of them ya baiki na ikash ata nyete neme pesho ikash nekimpimi pe ikisio gini ayolo alang ni anyu pe muoyu pe kipuwe ya muka kata ata ita dako ilo kost na kijo ejungine shuwe takansa meato alto kote koloto ngana koshigo kore po kenga imi yola ajonyo na gira inok to seselino au shuoshu kodi imi yola ajoka imuia nea kutunyo ashomo kore mela ya hete nito nungo tunyo ataba, tunyo ashomo hospitali mekimpimi ya
0: okay asholeng machonne na ke gririya maritenebo online ningoni ore kitia na rishara nagira na ke aita yulo inchere nena roi sukul na jo NKCA University a sukul aroyi ena na aruligo na jinchere kera full time classes era distance learning era part time tenebo siruki enkiringote wiki iraiki nena iltunganak loigiro rorkasin ore na sukul nera roi intekaritin uni era ne January olaba le dukuya era si ene May olaba le miet enebo eno olaba liudo a September eluru nene September dukuya teniara na kenkera ina noro C plus and above te KCSE kidi marasa degree tena sukul kage ore na ke verumuki arasa diploma ishagino nera C minor ore si certificate nera a D plus and above neku inguragi enkera ino ena sukul na jo NKCA University. Tindiara swali tosho 0709-813-800
2: Joy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
3: Aji Isaac na rolege dembe na manyo muruenda shara na ni ningiro mayan na ramayan ereroro roma sekogin oreyo roma
4: aji rajak ara la la fa don dilele agora rabbi ngaro mar ni yolo lo na aji rofai na garo fans le mayan na ga nyor mayan na magita ba lo mon na bo na bo ngi ni ni zo ne ada reju na bo te pa ja dwan ngi fi ja ga yo
5: amai ni ni ngo mayan ne sen o lo sho la bo
6: mayan fm ewangan o lo sho ewangan o lo sho
7: o sinkolio lesa teatro mayan fm